0: Yema ya olodo, awalodo mio. Yema ya olodo, awalodo mio.
1: Yema ya olodo, awalodo mio.
0: Yema ya olodo, awalodo mio.